0: pagbibiri. Mungbong yan si kachile nunong. Kanadya nunong nang beka sa muka raw sampean. Nunong uga wis marasa, cinta ni sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunong rasa terpikir.